0: The time is 11 a.m.
1: Ang Albertans ay nagsasama-sama sa mga sandaling mahalaga at napakahalaga ang nalalapit na referendum. Mabibigyan ang Albertans ng higit na kontrol sa ating lalawigan, pagkakaroon ng Alberta at di ng Ottawa na magtatalaga ng ating mga hukom, pagkamit na higit pang kontrol sa enerhiya, imigrasyon at mga serbisyong panlipunan. Sa October 19, maindigan para sa matatag at soberanong Alberta sa loob ng United Canada. Bisitahin albertareferendum2026.ca, paid for by the Government of Alberta.
2: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community, anytime, anywhere.
3: Mas mahigpit na ang Canada sa seguridad sa border upang tigilan ang pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad mo. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
4: Sa susunod na kabarata ng Icy Road Drivers, mukhang makakatikim ang mga Canadians ng maagang winter. Ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito'y isang paalaala?
5: That it's time to beat the rush and schedule.

0: Schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
1: Swap na ng tires. Magpa-oil check and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para ready inyong Toyota for the road ahead.
2: Ang anunsyong ito ay pinahihintulutan ng R. Alberta Advantage na tumututol sa lahat ng katanungan sa referendum at sumusuporta sa Alberta na dapat manatili sa Canada. Ngayong October 19, ang Alberta ay magdaraos ng pinakamalaking eleksyon sa kanyang kasaysayan kung saan ang botante ay tatanungin kung dapat bang humiwalay ang Alberta sa Canada upang maging malayang bansa. Iboto ang no. No sa paghiwalay, no sa diskriminasyon, no sa pagkawala ng trabaho, no sa pagtaas ng buwis, no sa pagkawala ng pensyon, no, no, no, no. Huwag kalimutang bumoto sa October 19, 2026 at iboto ang no.
3: Kung kayo magtatayo ng bagong tahanan, ayaw ninyong maghintay para sa community features upang gawin itong parang isang kapitbahayan. Sa Axley Northeast Calgary, ang mga parke at mga daanan ay handa na bago pa lumipat ang unang pamilya. Dahil sa shops, mga paaralan ay malapit at mabilis na pag-access sa buong lungsod, ang Huxley ay nagpapanatili na ikaw ay konektado, na hindi sinasakripisyo ang espasyo, kalikasan o kalidad ng pamumuhay. Tuklasin ang 12 show homes ng Huxley ngayon. Homes nagsisimula sa bandang gitna ng 500s. Bisitahin genesisland.com.
4: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
3: Ang Work First Alberta ay tutulong na magbago ang inyong istorya. Ito ay koneksyon ng mga naghahanap ng trabaho na may pagsasanay at resources upang makakita ng makabuluhang trabaho at makatutulong din sa mga employers na makakita ng mga kwalipikadong kandidato. Ito'y paghahanda ng maraming Albertans para sa pangmatagalang careers at makakuha ang employers ng dalubhasang manggagawa na kinakailangan. Pag-aralan kung paano magbabago ang iyong istorya sa workfirstalberta.ca. Mensahe mula sa Pamahalaan ng Alberta.
5: Mas mahigpit na sa krimen ng Canada para mas ligtas ka sa labas. Mas stricto sa piyansa, pagpaulit-ulit ang pagkakasala para mas ligtas ka sa bahay. Mas mahigpit na seguridad laban sa pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad. Mas mahigpit sa panluloko at cybercrime para ligtas ang iyong pera. Mas mahigpit na kami sa krimen para gawing mas ligtas ang Canada. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa Pamahalaan ng Canada.
6: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

Alright, magandang magandang umaga mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 11:16. Ayun, 11:16 po mga kapatid. At siyempre ngayon po ay Sunday. Magandang magandang araw po sa inyong lahat at magandang linggo. Happy blessed Sunday po to everyone. At ang ating mga kapatid ay siyempre ngayon po ay nag-aabala, abalang magsimba ngayong araw na ito. It's Sunday today. Ito po ay isang friendly reminder sa lahat ng ating mga kaibigan at sa lahat ng ating mga kapatid at lahat ng ating kapatid na Kristiyano. Ngayon po ay Sunday, magpasalamat.

0: pagpapala at pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos sa atin sa araw-araw na kanyang ginagawa. At ito po ay pangako ng ating Panginoon na tayo po ay poprotektahan, gagabayan sa ating mga panalangin. Kailangan po tayong manalangin at yan po ay magbibigay ng lakas, magbibigay ng power, magbibigay ng wisdom po sa atin kung tayo po ay nananalangin. So, magpasalamat tayo, humingi ng patawad at ipagbunyi ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Juan Manila po ito. Samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna para sa ating mga paboritong awiting Pilipino, paboritong balita at kung ano-ano pa dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM sa apat na sulok ng Calgary. Kami po ay bumabati. Nagbubunyi po sa inyo na makinig at magsama-sama po tayo mula alas 11 hanggang alauna dito po sa ating Radio Pinoy, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. At ang oras natin ay 18 minutes after 11 a.m. Ano po ang meron ngayon? Meron tayong mga balita, meron tayong mga meron po tayong mga tinatawag na OPM na awitin. Meron tayong yung mga ano dyan, yung mga gustong sumali dyan sa aming palaro. $50 to. So, kailangan lang hulaan ninyo kung ano po ang ating kung ano po itong ating pahuhulaan ngayong araw na to. So, tawag lang po kayo sa amin. 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Again, advance happy Thanksgiving po sa inyong lahat dahil bukas na po, no? Bukas na ang ating Thanksgiving. So, kailangan po tayong magpasalamat. Thanksgiving nga eh. Kailangan po magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng pagpapalang binigay sa atin. At yan nga ang ating tinatawag na Thanksgiving every second Tuesday of October. 74. Sabi dito, 74 more days till Christmas. Okay, so magbabalik po ako mga kapatid dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. So nakikinig kayo rito sa ikadalawampung taon na po tayo sa ere mga kapatid at ito po ay pinagmamalaki natin na ikadalawampung taon sa ating siyudad ng Calgary.
1: Hi, I'm Trevor. You're listening to my Lolo, Manila. Afraid you'll be annoyed.

0: Alright mga kaibigan, balik tayo. Balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. At ang telepono po namin, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Blessed Sunday everyone. Live na po tayo sa ating Radio Pinoy Facebook page at sa ating ano pa yung nandito sa ating YouTube channel, Pinoy TV Calgary YouTube channel. Ayan po, streaming na po tayo at sa ating Facebook page sa Pinoy ano din sa Pinoy TV Calgary Pinoy TV special at saka sa ating TikTok channel. Wow, TikTok channel. Ang ating TikTok channel ay yun din, Radio Pinoy TV Calgary. At saka sa Rumble, meron ditong Rumble eh, Rumble profile. Live na rin po tayo dyan mga kaibigan. So, yan po ang ating mga platforms ano, na kung saan, dyan din nagpupunta yung ating mga mahal na tagapagtangkilik syempre. Dyan din po yan, piniplay din po yan. All over the world yan. All over the world. Welcome to, hello to Tita Tess Padua and family. Ang telepono po namin, 403-717-1943, 1944 at 1947. Ito na, yung ating ano, tignan ko nga kung nandito. Ayan, ang ating mystery sound. So, hulaan nyo po ito at kayo magkakaroon ng $50. So, 11:30 tsaka 12:30 pe-play natin. For 20 seconds, walang sumasagot sa isang oras na huulit. Okay? So, eto na. Pakinggan natin ang ating Mystery Sound Contest. Ulitin natin para sa inyong lahat. Ito na, ito na. Okay. Ano kaya yun? Ano kaya ang tunog yun? 403-717-1943-1944 at 1947. In 20 seconds po ha. Sa 20 seconds, walang nakasagot. It's okay. So, ito na. Mga kapatid, ang ating may init at mga naglalagablab na balita. Oh, hello pare. Kay Efren Cristobal, ang ating kaibigan. So, ito na po yung ating... Hindi, weather muna. Weather.
1: Weather.
0: Ito na po ating weather. Dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Medyo maisno ngayong araw na ito. So mga kapatid, yung mga lumalabas po ngayon ha, may snow kung kagigising nyo lang. kagigising nyo lang, 26 minutes after 11 a.m. kagigising nyo lang. Parang ang tagal na yata, pero siyempre depende yun. Baka nagtrabaho kahapon, di ba? Blessed Sunday everyone. Yan po ang mga mensahe natin dito sa mga nagko-comment. At 0 degrees Celsius feels like -4. Ayun, -4 naman pala eh.

0: Christmas light sa bubungan. Pwede kayo maglayay sa Biyernes, mainit na mainit oh. Kasi pagka lumagpas na kayo next week, ayan, may isno na ulit. Tuesday, may isno na ulit. Next week to ha, 35% chance of snow. So, eto ngayon, today, hindi pwede. Lunes, hindi rin pwede. Martes, medyo pwede. Miyerkules, ayan, 18 degrees Celsius po yan. Pwede kayong pumanik sa bubungan niya. medyo mainit yan. So, Biyernes at saka Miyerkules, ha? Tingnan, sana, mag-ingat-ingat lang kayo. Huwag kayong magmamadali. Pero may mga binabayaran naman, ha? Naglalagay ng ano, di ba? Ng mga ilaw. Mga Christmas lights. Alright, punta naman tayo sa ating maiinit at mga naglalagablab na balita. Kanina, naibalita natin yung tungkol sa shopping spree ni Vice President Sara Duterte dun sa kanilang ano, no, yung sinabi nung ano, sinabi ng isang witness sa impeachment trial. So ito naman, tignan naman natin ang ating siyempre iba na yon dahil ngayon ay ano na eh, ngayon ay umaga na ulit, may mga bagong balita na ulit sila. So ito naman, minority black boycott sa VP Sara trial, inilutang. At China, nagtapo ng basura ng isda sa Spratly Island. At ang tatlong Pinoy sugatan sa Houthi attack sa Saudi airport. At Gen Corp, bigong ideklara ang 1.49 bilyong kita, sabi ng witness. At si Pope Leo, nakitaan ng nodule sa baga sa ilalim sa operasyon. At tulpo, nagbabala sa mananamantala sa Super El Nino. At bribery versus BP Sara, isasampa sa ombudsman, sabi ng Department of Justice. Truth Commission, ICC ruling, nagbigay daan para sumalang si Duterte sa paglilitis. At ito yung sinabi ko kanina, ang VP Sara months gumastos ng 600,000 sa Nike stores. Ang sinasabi dito, sabihin ko lang ang ano lang natin, ibahagi lang natin yung nabasa natin kanina, na ito po ay sila po ay nagkaroon ng shopping spree sa ano, sa Davao at saka sa parang sa Kuala Lumpur yata yung Malaysia. Sa Nike store. Yan. At sinasabi nila na tama sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan lang po. So, mamaya dadako tayo sa ating maiinit at mga naglalagablab na balita. Muli. Sponsors na po muli tayo. Maraming salamat.
1: That's 403-452-8622. UMAC Express Cargo. Paadalahan ng kahon sa Pilipinas. Kahit saan man sila naroon. UMAC Express Cargo. 403-452-8622.
2: Career College. Achievement, competence, excellent. Educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals. Enroll now at ACE Career College. Check their website at acecareercollege.com or call 587-617-4777. Committed to academic excellence and the highest quality of post-secondary education in Canada. ACE Career College. Fly high into your future.
3: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei.
4: Rightway Financial. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance, business protection, to

0: Ang mga kaibigan, 64. 70, ano? 74 more days till Christmas. Tama ba yung bilang natin? So, kung kayo po ay may mga requests, announcement, or dedications, pwede po kayong tumawag sa amin. 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Balik pa rin tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ang mga kaibigan, ang ating balita ngayong araw na ito ay tungkol sa ano, no? Sa yung kaninang nabanggit ko na maraming ano, sinasabi na may mga ano, may mga tinapon. Tama ba? Dito sa ano, sa China, na nagtapo ng basura sa Spratly. Tama ba yun? Tama, yun nga yun. Nagtapon daw po, mga kaibigan, ng mga anon, mga basura. So, nangisda sa Spratly Island. So, hindi natin alam kung ano yung nangisda sa Spratly Island. Ano? Ito na. Titingnan natin ating balita. Mariing kinundina ng National Task Force ang for the West Philippine Sea, ang NTFWPS, ang legal na pangingisda at pagtatapon ng basura ng Chinese vessels sa paligid ng Kota Island sa Kalayaan Island Group o Spratly Island na bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng NTFWPS na monitor noong Biyernes ang pagpasok ng dalawang Chinese militia vessels at 22 maliliit na bangka na o sampan sa karagatan sakop ng Kota Island. Teka, may tumatawag sa akin ha. Mukhang sandali lang. Ang Kota Island ay nasa loob ng munisipalidad ng Kalayaan, Palawan at kabilang sa Siam na islet na nasa ilalim ng juridikasyon at inuukayan ng Pilipinas sa KIG na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa WPS. Yan po ang ating isa sa ating maiinit at mga naglalagablab na balita dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Punta muli tayo sa ating mahal na tagapagtangkilik.
1: NTG Health Labs. Practice Labs, we make sure that your experience with us is the best you can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.
2: Dito po sa Country Hills Toyota, meron po tayong mga kababayan na handang tumulong po.
3: Pre-owned or brand new na sasakyan, makakatulong po kami sa inyo.
4: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
2: Hanapin nyo lang po kami.
4: Pinoy Connection at 403-290-1111.

0: Sarolimi, the best lechon in town.
1: Sarolimi, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099.
2: Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawag sa 590-0099.
2: Rolling in, ang naglilingkod sa Filipino community.
3: Alright, balik tayo mga kaibigan sa ating Radio Pinoy. At eto na, no? Ang ating may caller tayo kanina, nawala na naman. So anyway, ito po yung, ito eh, ayan, yan ang sinasabi ko. Hello? Hello?
4: Hello?
3: Ayun, hello?
4: Hello, blessed Sunday po everyone. Yes, magandang tanghali po Tito Juan Manila at sa iyong masugid na mga listeners at mga tagapanood. So, we have 57 my viewers at medyo pumanik na yung ibang nanonood kasi late na po ang aking pagtawag, ano. Pero anyway, magandang umaga po at happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving po tomorrow, no, October 12. Yes. So, nandyan po unang-una ang ating suke, si Tito Tess Padua and family. Maraming salamat, Tito Tess Padua. And syempre, nandyan po ang ating suke sa Pilipinas, si Efren Cristobal and family. Hello again, Bach and Madam Diwata. Kasi kapapanood din lang ni Tito Tess, no? Saka ni Efren Cristobal sa Red FM.
3: Mga mahal natin yan, kanina. Mga mahal nating mga tagapanood at tagapakinig.
4: Yes, mga suke. At hello na rin kay Trevor and Ty, kay Sunshine and Benedict. And may mga ano po tayo, announcement po dito. Everyone is invited on the grand opening ng Macau Imperial Tea Airdrie. So October 18 po, next Sunday. Sila po ay may mga promotion na ibibigay, mga sweet treats and mga percent, 50% off yata sa mga drinks. So this is from 11.

0: hanggang alas 9 ng gabi. At ito ay matatagpuan sa 3121 Kingsview Boulevard Southeast, Airdrie, Alberta. So, nandyan po ang Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada para kuhanan po ang kanilang coverage. And so, kita-kita po tayo doon. And congratulations to 15 years anniversary nga po pala ng MTG Healthcare Academy na pinangungunahan ni Lisa and Ferdy Santua. So maraming salamat sa imbitasyon. And sa October 19, let us exercise our right. Bumoto po tayo sa October 19. And ito, meron dito si Glenn Joel Sorima. Hello po, kuya, from Joel and Zaab. Okay, ayan. Happy Thanksgiving, Glenn Sorima. And maraming salamat. And
1: Abante sa Starize. Siya yung naimbitahan kong kumanta rito. Pero kasama rin si Joel, nandun din. Hindi lang kumanta si Joel, nanood
0: lang. Okay, yes. At shout out to sa kaibigan natin, kay Marco Dail, no? Parati po nating nakikita yan sa ating hanap buhay. At yun nga, kung nangangailangan ko yun ng bahay, pagbili ng bahay, nandyan po si Marco Dail. O kaya kung gusto nyong ibenta yung bahay nyo, pwede rin po sa kanya. Ayan, dito Juan Manila. Yes, at happy Thanksgiving everyone. Ito po ay ating pasasalamat sa mga biyaya at grasyang natatanggap po natin sa araw-araw sa Panginoon.
1: Yes.
0: So maraming salamat. So happy Thanksgiving. And it's somewhat like also a family gathering, bonding ng mga pamilya during Thanksgiving Day. So ayun po, Tito Juan Manila. Tawag na lang po muli ako, part 2.
1: Maraming salamat sa iyong pagtawag, Madam Diwata. At again, ito po ang ating tinatawag na... Ito po yung ating ano, yung ating contest, yung ating contest. And then after this, paririnig po natin, dahil nabanggit ni Madam Diwata yung 15th year anniversary and another commencement exercise po, nakausap natin ang... naging valedictorian dito si Maria Angelisa Hipolito. At pakinggan natin yung kanyang sinabi dito during the commencement exercise. Well, actually after the commencement exercise. Siya po yung valedictorian. Okay, so ito muna yung ating mystery sound contest. Pakinggan natin. So, isa pa. Pakinggan natin, ha? Pakinggan nyo maigi. Alright. So, in 20 seconds again, pag walang nakasagot, wala na po, ha? Maraming salamat. At eto na ang ating sinasabing interview from the MTG commencement exercise noong, I think that was October 9. Alright. So, October 9 po ito nangyari, mga kapatid. Papakinggan natin si Juan Manila.
2: Umaga po, tanghali, sa inyong lahat. Sa Pinoy TV po ito, sa channel 106, 119, and 120. Na nakita po natin at na-witness natin ang isa sa pinakamagandang commencement exercise ng ating MTG Healthcare Academy, the first healthcare academy here in Calgary. So, makausap po natin ang kanilang valedictorian ngayong taong 2020. Pakilala ka, madam.
3: Ako po si Maria Angelisa S. Hipolito po, from Pampanga po.
2: Alright. So, yung napanalunan mo, tas natin. Academic Achievement Certificate si Marian Angelisa Hipolito. So,

0: Ano masasabi mo sa ating sa iyong achievement ngayong araw na ito?
1: Siyempre, nakakataba po ng puso at saka yung suporta po ng pamilya ko sa akin, dahil siyempre hindi po siyang naging madali dahil may full-time na trabaho po ako. Tapos kailangan pong yung mga gawaing bahay at sikasuhin yung pamilya ko po. Pero yun nga po, sa awa ng Diyos na natapos ko naman po siya.
0: Yes, napakaganda. Napakaganda ng speech mo, nakinig ako kanina. At napakaraming challenges. Pero despite of those challenges, nakuha mo pa rin as valedictorian. So, anong masasabi mo sa inyong eskwelahan dito sa ating MTG Healthcare Academy? Ito po ba ay mahigpit or okay lang po ba with regard to the flexibility of your schedule?
1: Mahigpit sa in a way na natututukan po yung mga estudyante na kailangan naman po talaga hindi po maluwag, para alam niyo po yun, yung matutunan po natin yung dapat nating matutunan.
0: Okay. So gusto mo pang magpasalamat? Sino gusto mong pasalamatan dito sa achievement na nakuha mo ngayong araw na to?
1: Siyempre, ang aking pamilya po, ang aking asawa, ang aking dalawang anak po, at yung mga kaibigan ko po na tumulong din po sa akin para po matapos ko po itong advanced massage.
0: So from here, saan tayo pupunta na ngayon, Miss Maria Hipolito? Saan po ang plano nyo ngayon? Ano po ang plano nyo?
1: Kung papalarin po, sana po magkaroon po ng sarili naming clinic sa Brooks po, kasi taga Brooks po kami. So ngayon medyo nag-start na po. Yung mga kasamahan ko po na may clinic, dun po ako nag-start. So medyo nakikilala naman na po kahit papaano. May mga kliyente na po. So siguro from there, medyo nakikita ko na po yung sarili ko na magiging mabuting massage therapist.
0: Yes, yes. Okay. So maraming salamat sa iyo and congratulations. Yan po ang ating interview with Miss Hipolito. At mga kaibigan, ito nakakalungkot dahil itong si Roderick Paulate ay isa kong hinahangaan ko nung bata pa ako dahil magaling tong umarte. Pero mga kaibigan, ito na po yung huling balita sa kanya na okay, mamaya na po yung medyo late na yung mga tawag ninyo. Mamaya na po yung ating yung inyong ano yung inyong paghula. Sabi ko 20 seconds inabot na ng 3 minutes so mamaya po ulit tawag kayo. So anyway, ito muna ang ating Toyota Tractober sales event. O go in and go event on now Toyota demo sale, save up to $10,000 on over 50 demos, up to $5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras, free winter tires and free tire and dream warranty on every sale, free prepaid maintenance for 5 years, at free oil and filter offer for life, rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, BZ price plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payments for 6 months OAC. Tawagan po ang ating kaibigan, si Mr. Alex Tayderan sa Under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. Maraming salamat sa ating isa sa mga mahal na tagapagtangkilik, ang ating South Point Toyota, si Mr. Alex Taylaran. Now, ito po yung binabalita natin, ano? So, ang balitang ito ay hatid sa inyo ng South Point Toyota. Si Roderick Paulate ay magkakamit or ibibigay po sa kanya ang 62 years for ghost employees. Dahil kung natatandaan nyo, siya po ay nasampanan demanda, di po ba? For ghost employees. So ngayon, ang Sandigan Bayan has sentenced former Quezon City Councilor Roderick Paulate up to 62 years in prison for graft and falsification of public documents in connection with the hiring of ghost employees in 2010. And in a one

0: happy.
1: Hi, I'm Angelo Garcia from Straight Line Kia. Come see me at 100 Glendier Circle Southeast, Calgary, or call me at 403-918-4046. I'd be happy to help you find your next vehicle.
0: Straight Line Kia, and let Angelo find the right for you.
2: Mga kababayan, wherever you are in Canada, invest back in the Philippines with Champ Properties. Premium residences, trusted quality, and opportunities for investment, future home, or retirement. Don't just dream of coming home. Invest in your future today. For more information, call Rio Rayo, Champ's International Sales Group, 587-500-9302.
3: Ang Work First Alberta ay tutulong na magbago ang inyong istorya. Ito ay koneksyon ng mga naghahanap ng trabaho na may pagsasanay at resources upang makakita ng makabuluhang trabaho at makatutulong din sa mga employers na makakita ng mga kwalipikadong kandidato. Ito'y paghahanda ng maraming Albertans para sa pangmatagalang careers at makakuha ang employers ng dalubhasang manggagawa na kinakailangan. Pag-aralan kung paano magbabago ang iyong istorya sa workfirstalberta.ca. Mensahe mula sa Pamahalaan ng Alberta.
4: Sa susunod na kabarata ng IC Road Drivers, mukhang makakatikim ang mga Canadians ng maagang winter. Ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito'y isang paalaala?

0: that, it's time to beat the rush and schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
1: Swap na ng tires, magpa-oil check, and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para ready inyong Toyota for the road ahead.
2: Ang anunsyong ito ay pinahihintulutan ng R. Alberta Advantage na tumututol sa lahat ng katanungan sa referendum at sumusuporta sa Alberta na dapat manatili sa Canada. Ngayong October 19, ang Alberta ay magdaraos ng pinakamalaking eleksyon sa kanyang kasaysayan kung saan ang botante ay tatanungin kung dapat bang humiwalay ang Alberta sa Canada upang maging malayang bansa. Iboto ang no. No sa paghiwalay, no sa diskriminasyon, no sa pagkawala ng trabaho, no sa pagtaas ng buwis, no sa pagkawala ng pensyon, no, no, no, no. Huwag kalimutang bumoto sa October 19, 2026 at iboto ang no.
3: Mas maigpit na ang Canada sa batas sa pagpiansa at pagsentensya. Pinabago ang sistema laban sa paulit-ulit na karahasan sa lansangan. Para mas ligtas ka sa bahay, matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
4: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
5: Kabayan Radio, maghahatid sa inyo ng inyong mga paboritong musika, usapang negosyo, mabuting balita, at serbisyo publiko. Ang Kabayan Radio, tuwing Linggo, mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Kasama si Prince Alan at Mojo Bautista, dito lang yan sa 94.7 FM. Kabayan Radio, atin ito.
6: Ang Albertans ay nagsasama-sama sa mga sandaling mahalaga at napakahalaga ang nalalapit na referendum. Mabibigyan ang Albertans ng higit na kontrol sa ating lalawigan, pagkakaroon ng Alberta at di ng Ottawa na magtatalaga ng ating mga hukom, pagkamit na higit pang kontrol sa enerhiya, imigrasyon at mga serbisyong panlipunan. Sa October 19, maindigan para sa matatag at soberanong Alberta sa loob ng United Canada. Bisitahin albertareferendum2026.ca, paid for by the Government of Alberta.
7: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
2: Ang anunsyong ito ay pinahihintulutan ng R. Alberta Advantage na tumututol sa lahat ng katanungan sa referendum at sumusuporta sa Alberta na dapat manatili sa Canada. Ngayong October 19, ang Alberta ay magdaraos ng pinakamalaking eleksyon sa kanyang kasaysayan kung saan ang botante ay tatanungin kung dapat bang humiwalay ang Alberta sa Canada upang maging malayang bansa. Iboto ang no. No sa paghiwalay, no sa diskriminasyon, no sa pagkawala ng trabaho, no sa pagtaas ng buwis, no sa pagkawala ng pensyon, no, no, no, no. Huwag kalimutang bumoto sa October 19, 2026 at iboto ang no.
3: Mas mahigpit na sa krimen ng Canada para mas ligtas ka sa labas. Mas stricto sa piyansa, pagpaulit-ulit ang pagkakasala para mas ligtas ka sa bahay. Mas mahigpit na seguridad laban sa pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad. Mas mahigpit sa panluloko at cybercrime para ligtas ang iyong pera. Mas mahigpit na kami sa krimen para gawing mas ligtas ang Canada. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
8: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

Ito po si Pastor Amor Piroba ang bumabati sa inyong lahat. Hindi po lingid sa ating kaalaman na marami ang pamilya ang nasisira at nagkakawatak-watak sa ating panahon. Halimbawa, may nagsabi nito, the average marriage lasts 7.5 years. 60% of all second marriages fail. Every 30 seconds there is a divorce in America. Nakakayanig ang mga statistics na ito. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin ang pamilya, lalong-lalo na ang ating mga magulang. Ang sabi ng Biblia mula sa Ten Commandments ng Panginoong Diyos, honor your father and mother so that you may live long in the land. Bakit

ibinigay ng Diyos ang kautosang ito. Unang dahilan ay ito, walang perfect na magulang. Lahat po tayo ay may ikanga, kahinaan at pagkukulang at pagkakamali. Maski na yung mga mabuting magulang ay meron ding pagkukulang, pagkakamali at kahinaan. Ayon sa Biblia, lahat ay may pagkakasala. Ang Panginoong Diyos lamang perfect. Siya ay walang pagkukulang, walang kahinaan, walang pagkakamali. Madami ang mga magulang sa ating panahon ay hindi karapat-dapat na magulang. Marami ang nag-aabuso sa kanilang mga anak. Marami rin ang nananakit sa kanilang mga anak. Ano ang dapat gawin dito? Ang sabi ng Panginoong Diyos, igalang pa rin natin sila maski na sila ay ganito ang pag-uugali. Tatlong bagay ang tumutulong sa kaayusan ng buhay sa ating panahon. Ito ang pamilya, ang gobyerno at ang church. Merong mahalagang papel na ginagampanan ang bawat isa nito at kailangan natin ang lahat nito para tayo ay may magkaroon ng maayos at payapang buhay. Pangalawang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusang ito ay ito. Paggalang sa awtoridad ay nagsisimula sa tahanan o respect for authority begins at home. Kailangan ang bawat anak natin ay hindi lang maintindihan ito kundi makita ito sa ating mga magulang. Bakit? Dito natin makikita una sa lahat kung ang mga bata ay magiging tagumpay sa kanilang pag-aaral o sa kanilang mga karir sa buhay. May mga araw na kailangang gawin natin ang inuutos sa atin maski na ayaw nating gawin o ayaw nating nag-uutos sa atin. Kaya ang gusto ng Panginoong Diyos na igalang natin ang mga otoridad. Kung ikaw ay nasa korte, sasabihin mo sa judge, "Your Honor, ito ay gagawin mo dahil sa paggalang sa kanya maski ang judge na yan ay hindi maganda ang kanyang ugali." Ganon din ang ating mga magulang. Kailangan igalang natin sila. Pangatlong dahilan ay ito, kung paano ika nga magipag-relate sa mga magulang, ito ay ganon din sa ibang tao. May mga mag-asawa na naghihiwalay dahil sa sila ay nagre-react pa rin sa mga nakita nilang ugali ng kanilang mga magulang. Halimbawa, may nagsasabi nito, "Kagaya ka ng nanay mo." O kagaya ka ng tatay mo. Bakit nila nasasabi ito? Ito ay sa dahilan na hindi pa sila nalampasan ang mga ugali na nakita nila sa kanilang mga magulang. Ang sinasabi ko ay ito, bakit inuutos ang Panginoong Diyos na igalang ang mga magulang ay dahil ito ay napakalaga. Hindi ka magtatagumpay sa iyong buhay kung wala kang paggalang sa kanila. Kaya ito ang dapat natin gawin. Hindi lamang natin igalang sila kundi mahalin natin sila. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat sa email address na ito, amoruba@telos.net. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus.

0: Ang awit, Kapitulo 127, verse 1. Maliban ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtatayo ay walang kabuluhan. Ang lunsod ng di ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang mga naroong nakatayong mga bantay. Magandang umaga po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras natin ay alas 12:20 na. Nako, malapit na naman tayo magkahiwa-hiwalay ngayong linggong ito. Pero siyempre, kami naman ay magbabalik sa susunod na mga panahon. Ha? Ayun, ito na naman yung ating Mystery Sound Contest!
1: Mga ka-CarQuest, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota.

0: handang tumulong sa'yo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
1: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
2: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
3: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
4: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
5: Pacific Hut Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
6: Magpapasalamat tayo sa Rolimi, sa Country Hills Toyota, sa ating South Point Toyota, kay Alex Taylaran, Charles Glenn Toyota, kay Andres, ABM College, Pacific at Restaurant, ABHI, Great Way Financial, at ang Ace Career College, Salad Master ni Ms. Feliciano, at si Pathways Dental Clinic, Buffet Yangtze, Great Way Financial, Alicia Cabagan, MTG Healthcare Academy, ang ating Mortgage by Cathy, Yumak Express Cargo, Forex, ang Shang Properties, ang ating Forjans Logistics, Alma Armada, Forjans, Jay Sunrise Grill. Naghahanap nga pa sila ng mga tauhan sa Jay Sunrise Grill. Kung gusto niyo pong tumawag, 403-279-7008. At ang ating si Amarco Dail, ang Maxwell Realty, Pinas Brothers, ang ating Kia, Straight Line Kia, ang ating Raptors Auto Glass, ang MD Mera Jega Law Firm, Race Immigration, Jackie Arcega, at ang ECC Consulting, Global Consulting Limited. Yan po ang ating mga sponsors ng Radio Pinoy Kabuuan. Bumalik na ulit ang ating, well anyway, ang ating telepono, ulitin natin, ang telepono po natin ay 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Yung ating balita, no, kanina, yung kanina nating balita, mga kaibigan, ay talagang matitindi yon, matindi, na for 62 years na makukulong si Mr. Paulate, si Roderick Paulate. Naku, sana eh, talagang hinahangaan natin nung araw pa, di po ba? At ito ay masakit sa pamilya, pero siyempre may batas eh, may batas na kailangan sundin. Eh, hindi naman po tayo pwedeng umiwas sa batas. Kung yan ang nakita nung batas eh, talagang ano na, pinali na yan. Pero, meron pa rin namang ano, kumbaga mag-aapila. Ayan, may apila pa rin naman kung swertihin sa apila, di po ba? So, in the meantime, eto muna, tingnan nga natin yung mga nag, ano na sa atin, nag, nawala.

daanin mga nag-comment. Ano nangyari doon? Pag biglang nawala, nagkawalaan yung mga comment natin, ha? Ayun pala. Anyway, hindi ko mababasa. Maliliit. Maliliit yan. So, eto muna. Yung ating isa sa maiinit na, ano, na balita natin. Eto pa rin. Meron pa rin tayo dito sa ating, sa Pilipinas po ito. Mga kapatid, sa Pilipinas. Ang isa sa mga balita natin na sinabi natin na yung China ay nagtapon. Tapon ng basura dito sa Spratly Island. At siyempre, nagagalit ang mga Pinoy, di po ba? So tingnan muna natin ang isa pang balita. Minority Black boycott sa BP Sara trials, inilutang ni Senator Robin Padilla ang posibilidad na boycottin o hindi na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na kasapi ng minorya sa Senado dahil umano sa pagbaliwala sa batas. Nilinaw ni Padilla sa bagamat hindi na napag-uusapan ang minority black ang posibilidad na lumiban sa impeachment trial, pero maaaring pag-usapan ito sa lalong madaling panahon. Wala pong ganoong kausapan, pero baka malapit na po, sabi ni Padilla. Tinutulan din niya ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ang two-thirds voting threshold ay ibabase sa bilang ng mga senador na legal at actual na makakadalo sa araw ng botohan. Marami pong kasing kagulat-gulat ng mga nangyayari. Ha? Huwag na po nating i-identify kung minority, majority, kasi hindi maganda kapag impeachment tapos kami ay namumuliti ka pa. Kami po na naniniwala na sundin ang saligang batas, sabi ni Padilla. Ayaw naming mabaluktot ang batas. Kapag hindi tumigil ang pagbabaluktot ng batas, ay baka dumating sa punto na hindi na kami umattend, ang dagdag niya.

sa iba pang mga balita at sa iba pang mga balita, mga kababayan, ang tatlong Pinoy na sugatan sa Houthi attack sa Saudi Airport. Tatlong Pinoy ang kabilang sa mga nasugatan sa isa na namang pag-atake ng mga rebelde ng South ng Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na pawang overseas workers ang mga Pinoy. Dalawa sa kanila ang nasa intensive care unit or ICU. Masusi ring nakamonitor ang Overseas Workers Welfare Administrations or OOWA sa kanilang sitwasyon at sitwasyong medikal. Walang ulat na Pilipino na nasawi at tayo ay nakikiisa at nakikiramay sa mga nasawi na sanhi ng insidente, sabi ni Kakdak. Pero may Pilipino na naulat na tatlo na OFW sa ngayon na nasa ospital injured, dalawa na sa ICU pero yung isa wala sa ICU. Nakikipag-ugnayan na rin anya sila sa mga pamilya ng mga biktima. Yan po ang ating maiinit. Alright, dako naman tayo sa ating awitin, yung ating original na awiting Pilipino. So, again, kung gusto niyo pong tumawag sa akin, tawag lang kayo ha, 403-717-1944 at 403-717-1947. Ito ang magandang awitin ngayon to. Tuwing umuulan. Tuwing umuulan ng yelo.

Oras natin ay 39 minutes after 12 p.m. At balik pa rin tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. At ang ating balita, ang ngayon, Thanksgiving, ano? Yung Thanksgiving natin is for tomorrow. Ano po ba ang mga dapat na ihanda natin para sa Thanksgiving? Mamaya sasabihin natin yan. Pero in the meantime, ito muna ang ating isa sa mga mahal na tagapagtangkilik, ang Toyota Truck Cover Sales Event. Get in and go event now. Toyota Demo Sale. Save up to $10,000 on over 50 demos. Up to $5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tire and rim warranty on every sale. Pre-prepaid maintenance for 5 years. Free oil and filter offer for life. And rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, BZ, Prize Plug-in, and RAV4 Plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. Call Pinoy Connection at your Toyota Giant, Toyota County Hills Toyota at 403-290-1111 or log on at chtoyota.com. Yan po ang ating Toyota Tractober. Tractober Sales Event. Tractober. Kasi, di ba, October eh. Kaya, Tractober. Okay. So, ngayon, tatanungin naman natin, dahil Thanksgiving nga eh, di ba? So, ano daw po ang mga ano, ano daw po ang mga tinatawag na mauhusay na handa para sa Thanksgiving sa ating sa celebrate ng Thanksgiving Day. So ito yung tinatawag na nakalagay sa ating pagkainan. Kung ano daw po ang ano, kung ano ang magagandang pagkain na pwede nating ihanda. Yan. So, ito po yung top 10 na Thanksgiving foods. So, ito yung traditional, ano? Ito po yung traditional na Thanksgiving meals. Ang sabi rito ay roast turkey. Ba? Ito yung roast turkey. Pero sabi sa atin, pagka daw, ano, sa bagong taon, pero hindi naman bagong taon eh, Thanksgiving eh, di ba? Sabi nila, pag sa bagong taon, pag turkey or something na, ano, na, tawag dyan, na mababa ang manok, na mababa ang lipad, mababa din daw ang iyong chance ng pag-develop ng future mo, di ba? Kasi mababa ang lipad eh. Kaya kailangan mataas pala ang lipad. Ano kaya ang pwede mong ihanda ng mataas ang lipad? Okay. So, roast turkey. Pangalawa, ang savory stuffing. Siyempre, meron yan. And comforting side dishes like mashed potato at saka cranberry sauce. Kaya sila Coco, ganyan ang mga handa. No? Yan eh, sa mga Canadian. Ganyan eh, di ba? So sa atin din, siyempre, do what the Romans do. So yun ang ginagawa ng Canadian. So yun din, di naman masama na ganun tayo maghanda, di ba? So ayan mga kaibigan, pwede po yan, pwede yan. At sa main dishes naman, ang roast turkey, ito yung merong dry beaned or ano to, spot cooked whole turkey. Si Tita Lit. Pagka turkey, naalala ko si Tita Lit eh. Yung tsahing ko. Yung tsahing ko kasi, nagluluto talaga yan. Sumalangit na nga si Tita Lit. Lita Puentes po yan, from Winnipeg. Delete sa kanya, restaurant. Alternative mains. Honey baked ham. Ayun, ham. Medyo, ano to, no? Mamantika ito. Tortier.

0: happy.
1: Hi, I'm Angelo Garcia from Straight Line Kia. Come see me at 100 Glendier Circle Southeast, Calgary, or call me at 403-918-4046. I'd be happy to help you find your next vehicle.
0: Straight Line Kia, and let Angelo find the right for you.
2: Angelo, Angelo.
0: Straight Line Kia.
3: Mga kababayan, wherever you are in Canada, invest back in the Philippines with Sham Properties. Premium residences, trusted quality, and opportunities for investment, future home, or retirement. Don't just dream of coming home. Invest in your future today. For more information, call Rio Rayo, Sham Properties International Sales Group,
4: 587-500-9302. Ayan, 9302 yun, 9302. Okay, eto na mga kaibigan, balik pa rin tayo sa ating Radio Pinoy, 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ngayon po ay ano na, mag-aalauna na. Balik ulit tayo sa ating salita hango sa Biblia. Maliban ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtatayo ay wala rin kabuluhan. Ang lunsod na di ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang mga mayroong nakatayong mga bantay. Yan po ay galing sa Awit 127 verse 1. And again, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nakapanood nitong ating Radio Pinoy ngayong araw na ito. Ang date po ngayon ay October 11. So, happy Thanksgiving Day po bukas. At sana magkasama-sama tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. At kung gusto nyong imbitahan din ninyo yung mga kapitbahay, imbitahan nyo na rin. Dahil ito ay isang pasasalamat sa autumn harvest, ang tawag nila, yung autumn harvest. So, kasi dahil dyan, nagkaroon tayo ng lakas at talino sa pagtatrabaho pa na makarating pa sa malayong-malayo pang mga panahon. So, mga kaibigan, ito po, isang interview, tignan natin kung matatapos lang ha. Ito po ay yung interview ni Diwata kay Consul or kay Man. Ito po yung nakaraang Jose Rizal Recognition Day.
5: Magandang araw po sa inyong lahat. Olet Barnay, Pinoy TV, Omni Canada. At nandito po tayo sa The Westin Calgary Hotel. Huge congratulations.

0: news dito man sa inyong Knights of Rizal Awards and Recognition Night. So huge congratulations po.
1: Maraming salamat, Ms. Barnachea. Ito pong gabing ito ay nangyayari dahil sa mga taong katulad niyo po na nagpabahagi ng mga news at mga events na nangyayari sa ating lipunan. Yan po ang importante. Kami po mga community, kung hindi po may spread yung kabutihan ginagawa namin, wala tulong ng media, wala tulong ng press, eh hindi po malalaman ng ating kababayan. But number one lang po kailangan natin, tayo po ay magsaya dahil itong gabi pong to napatunayan natin ang mga Pilipino, pag nag-isip na isang proyekto, kayang-kaya nating tapusin at gawing makasaysayan. At ang gusto ko lang po malaman, masabi sa kanilang lahat, na ito pong ating Knights of Rizal dito sa Alberta ay hindi lamang po mga masigasig na mga kababayan natin lalaki, pero kasama na po mga kababayan Knights of Rizal. Ito pong Western Canada region comprises po ng British Columbia, Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. At marami po tayong mga magigiting na commander katulad sa Western Canada sa area ng Manitoba, Saskatchewan, si Commander Sir Ray Satur. Siya po ang namumuno sa area ng Manitoba, Saskatchewan. At dito naman po sa atin sa Alberta, British Columbia, ang aking pong deputy, si Ferdy Santua, nakilala niyo po. Siya po ay talagang masigasig at talagang devoted ng Knights of Rizal. Sana po lahat po ng inyong tiga-subaybay, tiga-pakinig, suportahan niyo po ang project na gagawin ng Knights of Rizal, ang propagation ng estatwa at monumento ni Rizal dito sa Alberta, Saskatchewan at sa Manitoba pa po. Maraming salamat po.
0: Yes, at kami po.
2: Alright mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang ating munting palatuntunan ngayong araw na ito. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay mga Pinoy! And God bless everybody!
3: The time is 1 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.